0: Niamla xe guri.
1: Oh, kechung maashi, nye guchu.
0: Tegi chi.
1: Rang, kwa chwa.
0: Chong da chi ka chugi.
1: Kesi, yar ni se na.
0: Kuran zem zi je shu ri. Kesi rani xe bi yin na. Nga kaba kip chu ro.

0: rangechena. Tedati kozukdune nien horbe.
1: Daminge, singri, dende singri.
0: Daminge nga gekevdu. Mare simnak sonati kanjehimi shimaso. Nga. Yerk chido. Nga simsu shumbu shubi. Bugu tini, chungdui ne nye mikdo la chalong shumbu shi. Chungdui chambu yori. Pinzui dunge che, gyari gyamyu, yoma shi. Gawu che, kimza sim. Masi chungdune kapchui kimyo yomashi. Tewe kyangge nganchu kienko la simtri sunyo yomashi. Jikshe na nye mune no mentro.
1: Nye sen da singime. Nye sen badi. Rangge xiao ai da da ming la. Xia zi qi wo ri. Ma se, neng mu cang ma xia zi yo ri. Zhi na zha nuo ne zha. Zhu zhe ka ri yi ne. Nga ra ni nyim do ki cho ri.
0: Ya zhu a.
1: Ti de xiao ma ri.
0: Ta yi ku.

0: Di khe je yel dar chu.
1: Bar mang kumi du. Bar te zu tenga yun zage shik rui gine dun gyo re.
0: Bar di ya us ti xa. Tanda chu ge se chi le gyam gyo shu sam chu.
1: Yer ge gyam gye zha xa si. Gab chik min du. Yer su zhe zhe bu yo ma re.
0: Nawa kimdo khafs ti xa. Su su le nawa deng xie. Ge zhi har yu ne te ga xu xi. Ye ni ka xie ni zhu de.
1: Zibu ma sa ro sen du de. Rang long qi ge le seng bei.

0: yang mimi rang kaku kan kyung ko.
1: Ngati ko mae, kum na hi. Ngani lang ko tie jo tu.
0: Tos ni kalle kudu mo ta tie chou si.
1: Ngati ni jo mo chou.
0: Mari, ya, tuin ta kar ta.

0: yamin kimbe na khung ti bu me ta na khung ka ba na chi yak su de ba ko na ko yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chi ma to ba so ki yamin ni chi thun si kyo bu ching pi tang to phe ta ching pi tang gi thun che ching pi lu ni ge gap ki chi wa la ki yu be yamin na chi chi si si ji xin gi nin ju le zu bie min chu di wen tu gi leng qiu tu lam gi gu ni min chu na gong gi sa wa ge tu la min chu gi gu rim nan ka pia mi gu bi ta na gong la pu tu mi bie to ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
1: yun tong ya mei ni ri tang tie wei ren xin ki ya mei ni la pian bu yu gu rim yong le xie xue yu bie xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar bie ka zhi qing bi tang nanye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi tang nanye mie jie cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang nanye mie jie cong kang
2: puan zhong luo ge pa zhi cong da luo dun kuo ge dim jie tang luo ge pa zhi la sa lum jing zhang ji cong kang jin ba guo yi che bie jie gu jin de dun bie che dun yin se bie ang bie ju yin la jie gu ren cong kang du pie zi bu le yi cha da bie ju tang
3: 체듄닝기 종접 루강기 노브괴 갑주 타슬룸진 잠기 로게 파주 총강 지도 카바라 레고르게 고치 주주 직주 주주 직 샴기 전이 안다 싫네 로게 파주 휴인 총강도 페바라 거수슈
1: 여튀기야 니메 차와치 나공 흐롱 당외 장슈슈 로게 파주 니고 치쿠디 습투 사퇴남시키 캐줄로 민네 세유라 니고키 니부양 쳔부디 유베 ngagong thang ni kong ke de kyu ya sam hu ji ji ba yun dian chong guo suo qi de kyu ya sam hu de wei ni guo tang long guo qi qiu yang guo tu la su bu qian qi su qie li bu xing wen tu bei ma qie wo dong yang ge bu xing wen tu qi lu zhu de wo ge pa zhe ni guo qi kui dang ba nang tang kong qi kong bu qin qiu ti ni tong mian ga xin yin la xiu ni sui xiu ya yin kong me kong bu tang bu ti xia zhu kong de le lang qiu wen dang zhe tu chi
4: 昆子恐怖神神自动给刚错了球员穷丢了四万血泰迪熊七别他们三百里七别刚不擦弄用为企图心就躺三百七百银别七别更是擦弄给开局当对年去过前月这当也不明白有上企图泰迪熊七别他们天里阳性希望他他们天顶秀气味恐怖也对迪行级别从那西用意出不错恐怖部队他穿越给别个刚把错用意得给企图
3: ཁྱི ཕྱད མམ་ཅོ་ཡིན་བེ་ལམ་ཅོ་ཁེ་ཐ་གེ་གེ་བེ་སིམ་ཅེ་མེ་ཐ་དེ་ཤུང་ཁེ་ནམོ་ཁེ་ཆི་བུ་ཡོང་ཆུབ་ཅེ་ཆི་བེ་ཐུ་ཅིན་ལ་ཆི་བུ་ཆོ་ཐུ་ཅིན་ཅོ་བུ་ཡོང་བ་ཐ་དེ་ཐ་ང་ཆ་ལུང་ཡོང་བེ་མིན་དེ་ཤུ་ལམ་ཆ་ཅི་ལོ་གོར་ཡ་ཐ་ང་གུབ་ཅུ་གོ་གོ་ཡིན་ལ་གོར་ཡ་ཁ་ནུན་གེ་ཅི་ལམ་ཆ་ཅི་ཉུ་ yun rin bui yang ga lai ke ge me. Ti wei lam ngui la qer ju tang, tie dui guo tu bei bu de yu bei, da jie qi de, ting er rin gong ni, cha ni la guo ge ge gu chu guo ge yi ma tang, ta da cha ni la guo nga ge gu chu guo ge le zhe mi gu. Pun zhong luo ge pa zhu.
1: Er tui ji yang ni me cha wa qi, nga gong he long dang wei chang xiu xiu. Logi Padre, Nico Chiqui di Subtu, Satu Namshiki, Ketulumini, Suyula, Nico Ki Nubiang, Chimbutin Yubi, Nagong Tang Ninkong Kudu Kuyang, Sambuhu, Rizigba, Gundian Chongor Sochi du Kuyang, Sambuhu, Tiway Nico Tang, Lungo, Churchuyang Gotubla, Subur Kunchi, Subchi Lebusin went to Bemati, Wodong Yang Garbusin went to Chilutu, Logi Padre, Nico Chiqui Dangbanang Tang.
3: 罗吉帕主日国了哈米日国堂杨局刚堂了命令举国切不行。

0: Bala.
1: Dunzi.
0: Dei khan nang yu.
1: Ramla gude yu. Ramla ge. Momo lo chala khuya yu si.
0: Bulu guje dei khur ba.
1: Yuksho yuksho. Dunzi. Amla ge. Ra sha sha da kharoch gor si. Xiao xiao, pomia hu chi ji. Ra ge mi lo cha bu si la.
0: Bala, ni ha gu yu. Ni xiao xiao cha bu si ge ji. Yine soma la kong.
1: Dunzi, mingi bai nai zui gai, ki zui cao wa shu ki ma ti bu guai. Nia la jia biao qie zhu, xiao xia ki ni, ki bu yang bu xiu. Dunzi, sim shuo, di yi sa di, su sui zui lin qiao zhi.
0: Nia ni ba zui lin si gai, ba la, qin gai bai, xia xiang gai ngai jia biao si gai, tu do liu dong hua da, shi yun sheng zai zhi zhu. Ba la, tu li bu na, nia xiao xia ni mu cao wa gai zhi.
1: 天上是我去世的马人，你也不了，爹爹的意图不是。

0: ngudo sayu, di do yino yung gurubu.
1: Ha, si, da di jisu. Nye zhang le, dan bu xie xiu. Chu po bu kange, me chem se mo tu che bu shi.
0: Di kasu gore. Chu da yu me, nim do taksu chen taru.
1: Si, rin ne men, di jisi na ca le.
2: A zi da jisya, chu mo gu da, ngam zha xip zi chigi. Ming chung a, rang sem sam kore ya shi zi yi. Yi ne tan de rang leng ge zo di, lo li sang a yang che nye. A chi da bu, ge la hun zo, da do yang che wu shi. Ngan zu nang, ten da ngan zu ta chu chi tu ba.
1: Tang shi, rang ge, lo li sang a yang che nye. Ngan zu gyo bu cha je, ka la sa mi du, rang pi ge, do sa ga yung win da. Ge tu du, rang ge ngan zu mo bin di ba.
0: Kirani, ti te ding zhe la, nye kirani le sim te chi da. Nyebiga klasaga yugu yis nangda yomari. Kirani pasha, nangu tsangwa yoni, ngahasaya yubi shugu gini doba shi yomari.
2: Yajwa Mingchunga, nganzu dindzirne lada kyagumari, ngani bim lagu menza, yangya yalang tuzi simgi.
1: Dishobo, nye rala zemse binda. Rangchujonga, namde gawa sonza, sumo tube dukyo niyomashi.
0: Masida dindziri, ini...
1: Kari inis. Tindadi, gyalala la machu ya, shimudu nyopchi seyo.
0: Ine?
1: Yang ka chizo.
0: Kirani ga tindadi, kinti singe ba. Da, shibchi gyang songwa. Rui dung singe midi chi marbi.
1: Tindadi, maranchi. Tiri mikchung rangge, changchang xa shui da. Chowa, rangge shui da.
2: Yong'a, qian ni qian ni chuo bu ni ge dun de, ge zhe chang xie yi. Tian zhu, ma ran ni lo mang gu ge du nian miong qie za, ti ti ni ran le se bu xi ge bu chuo.
1: Chu wen, duo shi guo. Na ning yao zha me, dan sa zhe dan mie zhe. Ki si dan mie yi neng an ning me.
2: Ning ha ba ni ga?
1: Ning me.
2: 영아, 잘 교육해요.
1: 아니, 니.
2: 林秋文아. 王天柱기. 나머지 탁주기.
1: 오늘 집에

0: Yagu duwa. Wunay yagu shidu. Tuisui tamsi che ni barlo gyabche chongsui dode jagayu.
1: Kari? Barlo gyabe? Kari ino? Barlo gyabjo jagayu ino lakwa lamsa rasi gribo?
0: Dagwa kari ino sma chi da. Negab riba. Demsi jana thakri. Ran samdong da. Jimgui di lamba tuisui gyu rinbo shirago gribo. Rema re.
1: Che no. Barlo gyabe rinbo?
0: Tengna si ranga ngandi dong.
1: Ale. Zhu Jin. Nga dawa di dikya ma dola ma su.
0: Ka ngay siya ki tabshi ma nguyo rda. Rali yi chi yu. Nguo.

0: Yela, chime mabe tsuyutu chesa. Tiri tundo kharcha ure.
1: Sabeta yaw kyeba. Nga labda chilo uge.
0: La, yela kira tenye imbe.
2: Les.
1: Ye, nimu kasha chikwari. Kira nye tenjali sabso chila. Lakwa chenpo jebe nye tatangdu. Chongkin nal chini. De de nye kumashi.
0: Les.
1: Oya, nga tari pa lo ya. Tunda chinda chu. Aje ama naza. Nye tato che kuge. Shole sabi labda kyeje. Zegyo tsoyda da kingwa chirubge tsoyda che uge. Nga me shirin. Nga zo che chidi kira nye ke gyunde nga mutu pe tu kore.
2: Nangda mwa.
0: Chu maza ya gigde leso na. Chuso zimbude chichi chigi. Tur dem nashi.
1: Yunga. Tundo chik shaya yu. Kirkya nga chachu pe chomu yu.
2: Ah, zik genla. Kira nge ne takba dikyan sunje. Menga gyurgui be suru shido.
1: Zhao yi. Nga zo che chu chika yu ne. Che ta du tu kore ma samshi. Che ta di nga zo samzo che wile. Nye ka che ta she na ca yu shi.
2: Yes. Gila, tu zhe namu go, nga nye ge zhiglam zi sun xu ne, rang zam ge cha ju bing me. Tom de ya khardo, gyo su topu gui.
0: Yo.
3: Ngai chi le lega zho go sen gui, yi ne na le bu gu nga ju go che. Pa me su go ya gu me za, tak rin le ma qin pa, ngui bin ya mo zhi xin yu so wo wu yu. Ngui sabi sholi pamaali dato tukui. Changgu xie na, ngan sui na gu sowa oza rishiri. Chong sui na le kyo tuzi shidu. Di nyinga sowa caje cien lo yungdu. Sabse ma chepche mochu gondo na lo saas. Di ji lo.
4: Talo pato, lo kachu chinso.
3: Lo ni chis. Nye amu suku yao me za, xing le che tu ming du, ta che si xiong gu rong yong yu li ding yu li xia. Mo sa guaya ri, nga wei bong gu tu za chen du ming du, mo ne chen du ming du.
4: Rang lo dip chi chi, tan ta si xiong ne, ne bi ui gyo da, ne bi ui zhu chi guang shi. Rang gu ne zu mik se yin ba, nye xian su.
3: I think that's how I do it.

dawa dunbe gyangdang chomo lo zaju sangxin tangse yushon chewon deya se lhamir ne. Mingara lomang gyewwe zatum zixin de gamle nige ki ramzara medo xebe tuishi chewon nguen su karal hanglang ta maral hanglang yuk tang yuk jidu jewwe medo ta kala yingxin tele gyangdang chomo ni ngarwwe chakdang ribdu cershin yu. Gyangtang chomo ni, ganlu togang ki chame chew tangpo di zhe la. Dikara ya, rige dabja cho ki chotyo ku zo ti shi. Rigta, changpor maungwe rige sokja chwe tu, biglian torjo je ni nguen se xien le tuba yu. Ti chi pke caro we nguen zin labu yu. Lakbar tu, ti guo ro zangduo ki guji jiba ta zhabu yu. Chari xian ta durna, tanda ni biglian torjo chezub chishu ki tu.

dawa dunbe kyang tang somo nang pa ya thag jing sin long te bu ro tang wong tang zang chong di ni kya tang se me long chi xing chi wei mo su mo san nam ka tha jing ga ra chi ga ra kyu be na ba ti dog du cho xi yue ti xin chur ge zi xin na mi na zo yue be sa de chong di la chuan do nam je zhag dang che ru be ji mo ge ma xin tu yi ga ro wo ma xi yue te yang

chala kisir thi lubur thu thun bale zadangi lingja yong su chok. Chala kisir ki kanyi su tingur gyakin sokja xin cwe gyu yubata. Tuyo thi tse na sangwe ki su sundu debi chiwe nyinga yueba xedo tupche za chagwe nida da. Tozun caowe chiwa cwe nida tuyamata lupan jibuti kurne nishu yugu chiza chosu nyinyo chibara chwechi. Chala kisir ka chibata nyinga yang se xin zataan dini lariya ling chagira gyo. Logo chungwe chiwa tezoro cwe na jimu ni zataan di zazen soja ki shinkam shi yinbe cha ne ngoza suyba longsu jue choba kangshik yang zhawe se su gyu gyu ro ma chung ngongo che chobe kwa le lamzhu gyu be semchen shik kang na yin. Kana se soja cwe ngwe ne xe na ngun kani Lodji nang ki tu cu rin xue di shi. Te ya, lore jinda juba ni, sang lue jinda ngabe pari ki lo kormu tu yun chega zam ki tu zui nang. Kangya ki sashin di wang tu gyur shi yu. Erdi ri gyu ui me lu gyu ri wu kana se ni, se ko le che di ui ma ta to se kui du cha shing, sabab mi nye don ge ye ngab ju sim la, zhong ku kang di ma xue di yin. Sibab mi chikdong sumge dunju tumshi yi kanansi tsuyu changzhuo para singbe. Dongmi nguwe chu shibgilha singbe kangyaga lubi mume ki shingsan di ru. Sashi chemu reishik nidu yur sing. Bachiu kwa ni chansu la ye ni mi chanchi. Kangya ki tambi nesan di ru ranga la panzhu tsunga chi. Kui cilu tobu ti nui zi dangi xinba sozo che yu la ti ruba ziba debi yu gui yi chansu go tu. Kangri mu kyu tu cha xin cilu la targa zi. Kana si tsiu yi chibab chugyun ki doha ra kya kwa cha tu. Ti se cui xin bi bo chiu la cune ki lu xik xiang yu. Kya bi peng zhi mo du ne bi do chang ki bu chu ta. Chu zi zi ba ta ni ge zi la chang bi bo chiu la cui na. Gun zhu rin sok zho che gui za qi xin se xia da shi. Teya, nublong ki shugen wo, kana se gunka ra chajun boze te tuzi xien le dap yur ki maang la. Tishin kaan pab yun dawa ge zam sim tu, kaan so yun nian chan niki zam sim si. Kaan so ze mi nyi la le ge ki yue pe. Kana sin di ni kangar ki lu pe gar zang xin kam si do kyur yu. Kangara lalu du pomne, sashi chemuro kawe meche tobushik yo yu la. Yueze, gidob chebe kana se. Sangloro, sunshu ge yu tuen tu, chaji che shi chi. Kangi kenbe lungtang yamu diru, ngoge mangchewa

ni kangso tobu nesi. Jedo ki narobe shawa serjengi kya kangso tobu kangwo do zene seri tsuyo wara tunyo. Shawa serjengi suyip kilin tacho jashin. Tie mebo ya kyakrom tyre para decho shin. Tie longu tongja ki chengsu chabu nyawale ta parato gyuba be towa chung. Tile, semjian tida ni changar suyo shu shindu cheyewe nipa zomu yue ba shukki dokto. Guntu, seri gunbu tuzu ya, kwanzu ngangzab jiya meche bara. Tile dokdi, kangso ooki za gambo ta. Kawe yogbe sumshin ki kablu che, yueche ni chuba gyangje ki seri shada shi. Ngoke pyusum tsogbe kenasi gwenshun rinmu jertung nyang gwena ya ngarsi kangya ki nubar mikyurube ceso gu sunshu shik ngangki ngayuhi. Yuece rishik nidu yurube cena chengsu la dong dene zho pyugen ki semjian tetsu lewara dong cha kyakwe dambi yujundi la ngebar gawwe gedobta 孙秀熙在一起。

zhichang ta durna. Serme chexin ki, sivjuru ken xian xie la gawa che te. Tini, jiechu zhungnyuan shi. Jiechu zhungnyuan ki lubu yangxi tue jing, ziju tujuru qiangwe, ye ling ki zhengqiu xiebe cainian ya yu. Wen yang tezu ni, zhengqiu kongsu dogu mian shi. Dini wara xigyu jiwa kan ya me, Gama jikbe tui ma sing kong la. Gwin se cui ju tini, kong zui ngui ni, cunai lian gen jishu di shi. Dib dien, sirmi che xin ti zui me do xie gu cuba ni sung di. Sirmi che xin ti je ju ju nui ki gwin ki xim se kang ti ri kyu ru. Sirmi

0: dum zish gyabi. Maish chayna, lega machay wadam harsha. Yine, lega chaya khursim shiramindu. Tsenpa kage, ngalam gyurmi che, jabu jabu chaywe mado. Jumze burdu tuma ke tomindu.
1: Jichuan. Nganzu, mingbu dasi ju goduwa. Khunzi chiji, dongchung chaywa zhe, nganzu khabdiye duyun juguduwa. Mori, nicha, chigiyegi gungzi digiyegi, karchi zidu. Chena, kongrimne, nizu ki, kwaya duwe.
0: Kwaya mindu, tanda, kumin tsormin shisha, nga ayo wadi simre chengudu.
1: Tanda tuyla nga ranzu, sida lingja yuebe sorjidu. Tengwe to, ngunzi mebe, chukzui chenpu shi zidu.
0: Cheza, da kunzu chaju karibay meyla, da yuri.
1: Cheza, chaju jebi mindu wa. Kunzu, gega tabiaga dingzu yueza, chaju bewa mebi ingiri.
0: Kunzu chaju mabi na, nga zu rangu jebi yuri. Targes ngay himju chiga yu. Chabji, kiawa kasi chigda, nga zu namzang zogzung ki gengzi mina kaji ngimdo, cui de rung singi, zhonglin chiga yuda. Mai xie na, zhonglin cheze tabsi ya wudan rengi chu. Yine mingbi dasi chami ha kuma su.
1: Ngani, ge che chabrda, namzang zogzung di rangi todam chi yuri. Tabsi khar doyong gu me, rangi doy. Nye rang la, gya byo da, xiong di khar che gu me, lam na jiba.
2: Halizi, ngani nyamdo wacha shi tunga dhwe. Chigiribe.
3: Nga sibe.
2: Mune.
3: Chani ngay tulo shi achi. Tso chi ama yunda.
2: Mari, achi, dhuda.
0: Tengu, ngay kwa lu dhub chesha. Nezi ngayu kanche yimi hama huwa zhangla taitabay ki chiesu. Zengma sa.
3: Rangge laksam nam dage gongda slibza. Nye ma yin gu yin je, ke lin cho.
0: Kar sandi yu ne tam yan shishi.
3: Da qe ne nga zim qing min da.
0: Ngu ne qe ne nga zhangla ya chu labu yu. Kan yin si ne ngayi zhigze nanggui gu zhugzhung xiong du. Yin ne nga ra junda mebi na yang na nyam nyu dengi mebi na. Jigab shu la ge mu tuin xion nang min du.
3: Ngu ne xin jigab shu la ge rang tong qi shiran nanggi. Yin ne so zhang ye la ge.
0: Shang ke cha zang xiu da. Ba la ge khan nang so.
3: Di nama tong qi di xin bu qi yo shi. Nga ni.
0: Nga jigze nanggu zog zhul ma da nyi ba la zhi bai. Kong ge jigab shu la le nga la ro rong yo sung bar ba. Rang xiu da tan zhi bai. Chima rang kala dangwa.
3: Wei, Lizi. Wei, Xiao Wei. Nye ke xie dang nop zha.
4: Ye qi zhen ba la cai ga qi su.
5: Zai bu xue da har la ba.
4: Ye qi zhen gyu zhi ka le. So zha ye la cai ga qi su.
5: Yong a nye ha kuo su.
1: Ka xia su. Ji ge xu la. Qia gui qi mu wa yan gi wu zhi so le jia lin pi zha. Gan ni shi jie le cuo gang le pie bi yu.
0: Yong a. Wo zhi. Ye qi zhen hua dou.
1: 从头的罗琼的从忙是休息了的。那个几天节，没这压着其他事情。你心里那点头不是啥就，主队，你给这车上么就，没这担心的用。

0: 중국의 변종기 히말라야 고르베 계진념의 링디 급가바티 변종디니 점린의 원조를 지배 끌고도 주로 만세 변종 뿌다 공백이 조종 계절의 동안에 고급수야 주로에 고로 중국의 변종기 히말라야 고르베 계진념의 링디 급가바를 주겐 살고에바 원은 어투 별은 용도를 제발규 서민의 대비 파져서무 주로 고로 지금에도 니스주류 중국의 변종기 히말라야 계획의 계지슈 남강고를 탈세 전도로 급두바
1: 现在也被采取的主人把人家给引起他的这支列队员卡采取的主人的活动通过重建的出面总给习近平四周委员局面这些给个给急救给与老总和四周的遵守前提满足不把永久了这段前面活动斯莫林给公看三公看三第二年培给宋格吃了米天给那天的培训孙军娘们这些班各所学第二年培的主编采取的团他现在准备采取的实际
0: 什么能团是不能是不呢你也去你这里做别中国平均以喜马拉雅国路别接近你们的领地更别拖却可以观众去看着这些人中他这种这边你们所有马赛平均不到空别用为归宿前面的你们前的平均怎么领了文章的前年喜马拉雅国路别超送家庭的单元谁刚才给接他了超送家庭的总的差区别是不是领地做人观众层面 법차라차계비 昨天领地内初中开会的全国领地派了他七里开别主任内使用运输德西切别派了各地喜马拉雅高路为领地主任查他们他那么配送措行你这趟平均了各种开心是这么怎么说却靠我的你们的定色区别以及其他单元中国人措行就初中期七段主任人措理的团作一操作王志中期 结果看规制切据体也能给责任出在土列举了宁至于国的团团列批给当局的内置运动部切不点于解送不是法人是陆续错过一些亚团西的家最立功团四兄者为进动这种演起你们来过于修建切不用足的什么穷偏不切为出国忙不断送了中国人们都批给当位都是我们的切度解送不是平均其作人路路林当最书记院长论点起 미심지지타도쇼체르게닝도브르비제총송라창매랑소소레던카예부좀네 下面六千库里有他经过六零期院长宣布黄里方期抗中三度年下的家族派了年节年度也不切据引写送不是因及狂魔场基座车里看个院士牛津六千期这个司机给人期末话萝卜铁欧克仪领地及大瓦铁日卡给经过出席他批给给库库布了美月别充满年末来切切洗脸却用批给当图解送不是而里摩根大同为刚重新蒙为独有部金动宣布 詹姆斯·欧菲伊，培给培给给蒙西有多久？每趟人中看不起对你们那切不来穷些些。平民团里呢，人类如果来的怕了，咱们偏南铁的点呢，对不起些。是不是应该同他们了学点的？人类如果团里培给当就引些送不是？中国他马蒂人类别的团座的操作，说一些也中国在做你们的赞助的主席穆罕默德·穆鲁迪伊。 中国克莱马布坦年龄定色前年，人类团如果年龄定色拖把这就引些送不是。深圳重庆的来的留在土他们的那几在这吧，刘红旗，抗中三度的人，轮中七十了差不多了，培给留在了通江七个多，留在体如果团送这他们前年，变就了团制作培给当局的那这才就引些送不是。各地领地拖，哪里样西端团制度培给，定做这一批平均三百万把的签约。 关键词马上集团期他定期通的用送体也给他社会卡了其他前提初步体位忙完那天的永久了团建出现有时成都的家队香港民事区司兄期编就了从团兄团出主任宣布蔡子南期平年香港派了卡拉姆夏东突击 Shangang wei pyo ji rin ne la nyam nen ta yugor tu yong ju ro zhuwa pye to ba chung hyu. Nga zui gyan tati ki tong tuyo nyong sum yugor ne len kan ka la chira che di rin ne yugor li gong ka ta nyam le ting sab cha ju yin xie sum shi. Agen chini, se li yu si chong gire ki chong ji ali ke pe la yu ao bo la li ki tari cho ni ki zhuwa ngar wei sab tu dan ne chobo chung chung ti wei ma wa chung gore yong ju ta pyo ji chobo chung chung so agen chini ra kyu tup ju zhuwa yu jie sum shi. Zirin tan sobe jibay leidun kan ki jigib jinyir, zanjuan lin ki, cangme pyo gi junggiru la yijie qinpu qeshin, pyo ta chongma nyamle qindu qinpu duje sumpshi. Gapshibe geyung sidru, benjo uyun lingan ki zhurin xuan ba, benjo ru rikwa kejian, lin yi fu yi, pyo la pege gi dunjong samudu, lingdi di gyu ti, penjong dini, zamlin la ngodru chayu yinxie sumpshi. Aosu chuli ye zhunya, congwa chonggir sishun ki chongmin, kuryo ta chargui uyun lingan ki zhushi, logi yidun ki, Kanchung sato, gyundu pike donju yijie qinpu yue la, junggyur ngaru wei zidu dima yongwa wei zhixi mendun shugyu yin xie, sum shi.
2: Jitsi jugu nian, tasa cimzhi pibbe yixi ya tang, xidi gya cui gye kub gi nian jor cimbe cimzhi cokbe chui, xidi gya cui lho me ling chen gye kub, wano atu ne pibbe, sar gui ba, pishan si sewa xing yu. Kong ni pio tu yong ting tang bu yin ba tang, sa cha ti, kong sim yu le de bie pak cha xi, xiang yu bie.
3: Wana oto gege lungti nyenti legun ge sargui ba maha peshen si yi, wana oto ni shidi gya zui toa ge lingzhen ge geb shikshi. Sagwa ka xie kong, nye chato ne pyo ge gwar zewa yin. Wen gya ngwen su tir lepdu chato ne tongwa tan zhige mingdu. Dige jija yi dungwa wei yun ju ni hang sang gui bishi du la mikse kye ju dienbe nyam ling tida ki gyang pak jia samu shak chung si sung bishi. Pyo do ma wei kong peshen si, chato ne pyo di tang nyen tong de ne pyo lo gyu lun qie me, ta ting nguen su sa chi tir lem ne nyongwa qi gup, cang wo su nyam tue ba tang nguen sum to kyu liyu. Pop chak be na wei su dun ki, long dong la ge lu gyu dienbe ring ne nguen ba tang, lam par tu che be shun lu si ki zum dan tang cem zhi le, tog ri ne pe be zhun bue sim na chu ki jin yu. Lu ri tang qing ri, chal gui kang na, ngo jang jian ki sa du bi li tong gup, nyen jor cok be kung mi, du ri yang yang dang wa tang, Peshen si, tingwe sato ni uyishin pongpo tang kangsar gya ti tili inbe nawa shi yu. Wen gyan tanda luri tang chingri ngwa jang jen ki leja ti nguen su tong du dawar yong su gyundo qin song shi song yubashi. Peshen si, jidin du donggan chi ju zha dub yubba samsang mo chung yu dike nu shu yu gu gengam kuryo song gyub cheba dike ciu tang la yun chung zebo doji song bashi. Sata rinpo ne zemlin yangzi sa zan diri pepe nyanjor cokbe sa gui ba cu, lambar tu yun chung le sikshin, sindu gui gui yu. Sa cha di yun chung le nyongzor chikin tu balin chu jie tang, yi yi tuho ne pyo ge zen chung, pop lin che di zemlin le tuen wei tang sun nyam dinbe pyon chung si, ngo zhu chi xin yu shi. Pakistan nye di tuen di cakbar tang, Pakistan bianjor chakwe lakdar zumdi ba, mu yi ci pa lu ki. Nga zhunggur tingma yung yung yu gyang pyo le yung tin tang bu yin, dike pe ge ge chumze nguen se tue bu yu ba tang, gen kam kuru yu sung gyab yabu chung yu bar, cang me mi gui da wei ba si du ji sung bu si. Tilen zhe ge gab lung tin yin tin li gung ge sar gui ba, zo yung wa, ma ni na to fen ne, dike yun chung ha jang zi bu du la, mang zu pe ge qin bu chung we kar, si gyun lu gyu tang rin ne cha cang bu nyar za che du, nye pyo ge lu gyu tang zi we chi di le zin si su di, ngan zu ge gab zang ma se, Zemlin le mikse kechu dienbe sa cha di rin nye tang zidu ngo zhu qi zi yu ji sung bu zhi.
0: Ji zi ni shu jik nyingi qi chu, ran yu zhong si xiong san gyur xiong le kang ki san gyur jimzha cong tu cuo di. Qi lu yi dong ni sa zhu lu, zhong gui pen zhong ki Himalaya ge we, ge ji xiong lam gang guru ta zai zhen duru gup dunbe ne cu shi bu ngo zhu qi bu ma se, sar gui be dunbe chi wara lian yang ge bu shi. Ran yu zhong si xiong ki chong qi xuan ba, zhen duru jik zu uyun lingang ki zhu zhen xuan ba, chue da ra ki. Chuan zhong si za ta, den jia. Demo chewa jie ki guan ne zhendur nye ruwe gongxi tajong che di. Gem di, lu zhen zhendur ki che gu ka yagwa nye rinne. Zhong yong ki lu zhe tuen le bu zhe tobe kongbe zho jo ro gwen de donju yin xie sum shi. Gem di, lu zhen zhendur ti, jinda gebe ce jik nye ne chu nying para, nying zhe ta, la sa, lo ka, xe zi jie su nye ru yin shi. Zhendur ki ji lam ze la ji li, ngab ki dunju ca chu ye yu ba ta. Gebe xiong lam gang guru zhendur ki nam chan chi gu zhi che yu la. Chi ge gup ki kanguo ruga ju ta, ge nang ki kanguo ruga ge denshu chebe chu, chi le kanguo ruga sum yub shi. Ran yu zhong lu zhe ju ki ju zhan xuan ba lei ming ki, zhenduru ki rinpa ti, ge ji kanguo lu zhe nyam zhen lhenzo ki ce si dara sui yu. Ge lam sum ji ge ta, sum shi gu gyu tu zhenduru lam ti gu zhi che yu ye je sum shi. Tazi chongji riki chongji xuanba lo den ki. Tewe chongji ri tang, jilu nido ni sato lu, ran yu chongji lu zai jenduru bi yu zuo yi me nguan ne. Tazi chongji riki sato jenduru ki chata dui ba tang, lu zai tang sungze qi bi tunle kwa zhe yong nyam zhe kongbe tang wu ba. Mang yong lun zhong tunle ki daga che zhe ki kwa zhe gui gu tui gu sang du tang wa jie qie yue jie song bishi. Shizi chongji ki shuji xuanba shen jian ki, shizan jenduru tongbo ti ge zi tang, banam. Samru zi jie gyu yu ba tanga, sabab to wa tanga, jen lam gi parda rin uwa, zi jen ki ka zi chi wa jie gi kye jie yu la, kab din jen duru ki ju zi zi wa tanga, cha ga zi yu bi zi gu xi zi ri co ju ri jie suan bishi. Loga chong gi ri ki chong ji xuan ba jam ga yi, loga jen duru tong bi yu, jen lam ti gor gyu gi zin ju lam ti tu du ba tanga, jen duru din ni, rin ni kye bi tanga, shep chu zhum nu qi lu tang di, lu zi tanga rin ni yu gu ri nyam zi ding sab qi bi bi da kong bi tong cho du yu jie suan bishi. Nyingzhi chongji riki chongji xuan ba zhugara ki. Nyingzhi zhengkui ki tongpa tongpa ti gongpyo jilin lian guo cuk di nyanga zangpyo zhengchongkui ta chakzum cu jeba chongzu gyu yu ba ta. Tongpa nipa ti chakzum cu zala rong lian guo cuk di zedu dianbi cokho chongzu gyu ni tara gongpyo gyamdi zongchongkui sara tu juk zhe gyu shi. Nganzui rangyo zhongji lu zai ta rinne yu goro chongdiyon jie nyamzhi kongbi tong we samzho la thambur mingdi jendur lamdi guzhi che yu la jendur la dianne tunle tharbi ta tunge la guibi chongji le tharge jie tubtab kya che yu jie sumshi.
4: Shirimgi sitri onyo ni tang ta mazo ta lejib ta mazo wari ki jesam tabi yin lorab kya juu nang kebe lho chongji le tsume zong ki chongji le ta zong riba ni ki sitri onyo gyurme zhishi ki Gekab ki jichu geyi lobzhuang ta sichu zunshib che ne shirim tu lo chubzhang genchum na yu. Kong ki, simpyo tuyane la tenne mangzo ki yunpo panyo yongwa cheba ta yunam jen ki mangbyen sichu zhokze che di tuyungwe chaju la tenne unyong ki genchik la lian tar yu shi.
5: Loga chong kere cho me zong, nyang lu simpyo le tuyang kang nang, bui ki chi song tui xin yu. Ter lega chi ken mang chewa ni chong sui nang ki jie song tan pui mi yin. Lhoga chong kere ki si chui u yun, cho me zong si chui ki gyu ne u yun gyu mi zhe xie ki si chui u yun che ne deng xib la zhu gub, kun zo yung bop so kwa zho tui pa xin chung. Ge kub ki, mi di lak xie tang, rin ne tie, gyab gyor shuk xin chi ki yu bi, nye kun zo ne chi tie, sin bui tang, mi di lak xie so zhe pi ge dang wa yin xie song kri. Sin bui le tuan kang zung ne, lo chu lak zam song rin, yu di ke ne, le mi dun chu dui pa tang, la po go chi ni shu la zhe xin yu bi. Gyumi zhishi ki, kian ten tuan le le di ne, mang ki che du, gen zhi zhu bi, meng xi dian bu xi, ding yu bi.
6: Da di senpyo ki, so da chun chu chi zu nang kyo di, ane nga zu lo ya zi le bu tong, so te zui chung di za, ane tingzi di ya le ga yong, so se yung bo tingzi di sa ya che, ki go pe ge chenpo song da, nga zu ka go xing bie ki so wa da, to zi tol ka nye me, ane ya bu xe ra du si ya.
7: Di na, sa cha da wang la ki di, jin zhu tang bie jie li ya, nga zu nang xia bu chi ri. Di na ne kia so su li ya, se xin di zu chang mo lo. Soso dawa yue dima, jimbaan si yimi dima.
5: Gyumi zhe xie ki, di ni jik tong gu bia chuk chu lor, mang zui ju gyur xie gub ki, nga zui nang ki se xin la kir ri. Tine song, nga zon wun su se xin wang wa tang, jimbaan ki, wang cha zhan nyam ki, long chu che